0: Tingin ko di para pagtanim na ng ganito kasi nga ang area na to dito tayo nakahuli ng pumuputol ng puno na gamit ang makina sa loob ng NGP. So ginawang parang negosyo.
1: Eduardo says once they sold the wood, the loggers would have earned even more from the government by planting new seeds.
0: Ito po, titingin natin, mga isang buwan at kalahati pa lang to.
2: So it's recent.
0: Oh.

0: Iyos na rak, anita na, magtopak matosok ektak, ko naksip ka, umat, aran tohon sa nasa. Tera eri, se. Tera eri. Mag ata gusto mag mas tak tak po tere sin ka ko la les ta gen te hok wa te wa no mor sin mas te es rein et o
1: ane ni ki pia ke mas te ti de ani din ko kada ti ko
2: Ungit ke barentas magwal sa
0: lahat. Waikis sa lahat kayo pa. El kes el kahung kapas. Chanta si kerunak to el khadrasak.
2: Ele likula le shikere pakli kere. Ongere.
0: Ya si sa kadiyo. Lekwa. Chetang kakep likwa na. Oh, Señor. Ya me has llegado. Maka ati sa Chiguan Gara. Ako'y punas na po. Ako'y punas na po.

0: Back in Palawan, Eduardo and his team hand in chainsaws they've seized in recent pursuits of illegal loggers. He wants the authorities to investigate those responsible for destroying the forest before more damage is done.
1: Sa talaan ng DNR, ang isang chainsaw kayang pumutol ng 20 na puno. So kung nakuha natin ng isa, ibig sabihin, kung ito ay hindi natin nahuli sa loob ng isang taon, 360 days times 20, ilang puno ang nasave natin?
0: Despite the risks, he vows to continue the fight against illegal logging.
1: Ang sarap ng pamayanan na maraming puno, maaliwalas. Na pag tumanda na ako, yung mga bata, hindi na lang nila ito makikita sa kwento o sa libro o sa kwentuhan.
2: Di po ba kayo natatakot?
1: Natatakot.
2: Pero bakit po patuloy lang?
1: Nakakatakot, siyempre. May pamilya. Pero kung hindi namin itong gagawin, sinong gagawa?